0: Ziri saa musambi za mulage msana uchari na fe kuchienda Radio 1. Nze Julius bagenda gai okutu usaka maudi lage saa wenu. Okulonda omukubirizo wa paramenti wa paramenti yeyo kuduwira bino kugenda mu maaso baina mukubala bululu mutuwa paramenti oluli mu kisaawe ekyekkololo abantu basatu ebeesimbyo ku basipiika okuli omubaka wa West Budama ali ku ddebenjera ya NRM Jacob Obosobos Nomati Mao akute ebenjera ekibiina kya DP ne Paul Mwiru akute ekibiina abenjera ekibiina kya NUP abaka asoka mu bisatu mu nsanvu be bazze okulonda mu lutu olusookedde ddala mu paramenti ye 12 Sasafe Vincent Kisiriko yali ekololo
1: Zibuwa sabala mzuwe guanga, Dr. Flavian Zaija, nga nukulembezo guanga jendewe kakuta Museveni wali, alavulu njivigena maso kukuvaa kumachago na kuruwa lero. Abandu wa satu wevesi mbio kuwa speaker, kakumano kwekuli Maxon Jacob Oboth, ngone mbaka wa West Budama, eranga nungu kubiri ye Mwirpo, mbaka wa East Jinja Constituency, gata kukusa Mona DP, represent jino HB na cha DP, Norbert Mao, nga bebali muruo kano luno. Pineme na vigena maso wakatimu kukuyega abalu nzinga, abano bannabe simbio obalaba nga bagenda maso n'okubanga boogera n'abalonzi b'ababaka nga akaluga kasulwa era nga buli mubaka babo bitaana abiri mu munaana abeetayo mu kulonda kuno basomwa linnya ku linnya olwo ne bagenda okusuula akalulu kaabwe nga ssaawa yonna ona anaabalondeddwa ku kifo ky'obwa sipiika yagenda ate okutuuza olukiiko oba olutuula olusooka olugenda okukubiriza okulonda kw'omumyuka we essaawa yonna okuva akadde kano nze Kisiriko Vincent wano ssaawa ekyabeenu n'ekkololo awatuziddwa paalamenti
0: A polisi Kampala mukadde ikumuyigo gwa musajja ategerekeseko lya musiramu yalwanaganye ne mwagizi wa club ya Arsenal na muta bino byabadde okawungeza kegule bakuli mu Kampala Central ayogera polisi mu Kampala Rachel Kawalatu bulidde nti omufada ategerekeseko lya Dennis Yoka yafunyemo butakanya ne musiramu abadde omwagizi wa Manchester United wakati mbikuju kebya Arsenal kwa bana Uganda bagira Arsenal kujaguza olukwale kikopo cha kiali gya Bungereza Dennis Tiarutonze
2: Kono yafunye obutakanya n'omuwagizi wa Manchester amanyikiddwa nga musiramu era okukakkana musiramu akubye Dennis ekikonde ku mutwe ekyamuviiriddeko okugwa era n'afiirawo nga omulambo gw'omugenzi tuguggyewo gutwaliddwa emulago okugwekebejja nga n'omuyiggo gugenda maaso okulaba nga musiramu akwatibwa amateeka gamuvunani
0: Erecho Kawala mwagezi wa kitongole cha polisi mu Kampala n'emiriraano ara polisi ebiduka era budda bagwa ebiduka n'abasaabaze kumpisa ng'abaana badda ku masomero era amasomero bwegaguddewo mu lusoma olw'okubiri mwaka 2026 olw'okweyongera okw'abasaabaze polisi etidde nti abasaabaze abantu mu mmotoka bakira okutikka akabindo okuvuga endima basobola okufuna abalala n'ebirala Michael Kananula mwagezi wa kitongole echa polisi ekyebidduka
3: abakwata kesi z'abaana n'empala zinebagitika waggulu w'emmotoka emmuna ebibika ennamba z'emmotoka n'esitala bika n'ebintu ebirala nga mwotadde n'abavuga nga banywedde ku mwenge okubeera bulindaala naddala nga tuvuga mu biseera ebyakawungeezi n'okumakya zezo rusha wazitumanyi nti abaana bano baba basala enguudo nga badde waka oba nga bava ewaka ku makya eri abazadde abalabira bano abaana naddala abaana ab'emyaka emito nnyo okubatwala mpaka ku masomero muleke okulekerera bano abaana okutambula bwokka ku enguudo zino zili bize ziliko aba pikipiki abaana bano kitukakatako ng'abazadde okubatambuza
0: okusunsula abegwanyize entebe ya disitulikiti y'ekikube kugenda mu maaso era kujja kufundikira olunaku olw'enkya kitebe ky'akakyoka ebyokulonda ekikube ekifo kino kyasigala kikalu yakirimu Peter Baruna Banula bwe yafiira mu kabenje nga nnyo omwezi oguwedde ayogera akakyoka ebyokulonda ye Julius Mucunguzi
4: abo bonna abeegwanyiza okwesimbawo mu by-election eno balina okujja nga balina ebisaanyizo ebyetaagisibwa mu mateeka nga mwe muli okulaga nti bannayuganda nti ate balonzi bali ku nkala z'abalonzi batuuze mu disitulikiti y'ekikuube nti balina obuyigirizo obutali wansi ya siniya ey'omukaaga bamaze okuwaayo oba balina fomu zamaze okujjuza nga ziriko ababa nominatinga abantu babiri nga batese kwa mikono jabwe nga ba nominating okwesimbawo ku bwa sentebe wa district
0: Julius Mchunguzi mwagezi wakachiwa kabiyo kulonda. Banabitone mugwanga basabi government. Ngetani kechisanje chipia, minisuwe bitone tekebwe unga yete ngedero kugateta fai kutawo roku lwa nyisibari milimumbavu buka. Charles James Senkubuge, ngono yomu kubakulia kaimbia dramakitaza, sinzide kumumpakeza Art for Peace Festival. Na gama, nti government ya Uganda ilimumatiga, ulawavu buka batanina milimu abanje chisuse. Ntiba inzo kweze sebu yensu binadala, avali mgovernment uluwa kuwe isa mumbele yogula gajavu, no kuyo isa mumbele yogwe jarabia.
5: Era njogerera wano olumu omuntu ajjo kujeyo ayogere ebigambo abantu baveyo beiwe kukubo bagamenti enough is enough ngabala baba
0: mubye mezanyi nanyini wa kirabu ya Vipers Lawrence Mulindwa tukirizayo kisubizo eri abazanyi ba kirabu eno oni yabasubiza nti singa badamu kuwangula ekikopo kya Uganda Premier League wakuba wa ensimbi iziri eyo mu bukadde bisatu era atano yagaba wa mu mwezi ogwo kusatu byali akyaddeko mu nkambi ono wabongedde bukadde bibiri mu atano ezibadde zasigaddayo kyokanga era lagide nti sento bukadde nkaga fufa zewayo heri omuwanguzi wa Uganda Premier League abazanyi bano Lawrence Mulindwa halagide bazikulemu wa mafuta aganabaleta nga mkutende kiwa Vipers kulumu kaga yati kidwa kuwana tamego bali javi nywera wana Uganda omulundi ogumunana tugenda kuda kusawa omulana mulungereza tege sawa eno ulina fe kuchenda Radio 1
6: That was the news on Radio 1.